napakaganda naman ng pagkakakanta ni Martin Rivera, di po ba? Sa Be My Lady. Talagang ramdam mo ang tamis at lambing sa boses niya. Magandang gabi sa inyong lahat mga kabayan. Ako po si Papa P. At kayo'y nakikinig sa Papa Talk. Ngayong gabi, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-relax. Sa susunod na isang oras, babalikan natin ang mga 80s classic hits na tunay namang napamahal sa ating mga Pinoy. Kaya mag-relax lang kayo dyan. Humanap ng mga komportabling pwesto at hayaan ninyo ang ating musika ang maghatid ng himbing sa inyong gabi. At para naman sa ating unang pampagana sa oras na ito, heto naman ang isang classic na siguradong magpapa-induct o mapapangiti kayo, ang Pretty Woman. Kayo po ay nakikinig sa Pinoy Radio Adelaide 101.5 FM. Ako po si Papa P.

makibahagi sa ating kwentuhan. Hanapin ang Pinoy Radio Adelaide sa Facebook para sa inyong mga greetings o song requests. Ito ang Pinoy Radio Adelaide.